比大丁啊，过不了那地老子吧，养我嘛，早要不听我老公咋死个老公傻，把个把大走过，打了一路过别人打把戏，我那边的布拉萨个班机呀。When I go na mashi, ya kope na mpedi fo na basanji ya. Deg brass mudi drat nba peda paka naka. When I baba na bana bana pa boto do bata na. When I tode de bana bana na ma bana pa boto do topa na ne bano. Ya bana tape kase bedi kiki da uji de de de rasta na ne panto na ne bana. Bano ka bolasta pa mboza bana hape kwa dona. Waru chansa waru tota kope da te boto do spat ni samba na bao shona biana.

ngakhohlwa kunokubanzuli kolozo uzobona amacrew ayi kodwa ngithandela ukujabula so yabona ngizomosha kakhulu.

Ndikwazi ukukhuthaza ndithi mababuyele kuba indlela eseyibonakala ngayo yilaa nkohlakalo uyibonayo uba inoba kulo.